0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH.

Omurembe yuko leba ya miyati eyo buhingania owe yihia moche woche nweche Kongo Demokratike akatula watakumbe abandu banaba kashicha emipangwa yakata kawaho ngo momolu bakwa mbukumbe miyati yekan vendu vekande balama bekaya okoheta rehenje henje here omobihubye yihia miyati eye vendu vekande wolwa haumane vendu vekare mawakumbe vika ya uliwe yihia ebyanatoka re kwa mererwa na miyati yo iyakengwa Jiriye paluku kahonja alia bugabio mamu olu analia kanakana ya. Na bandwa bakale ba yemiate eyu buhingania omoche horo chenwe chakatano viru eri kumi na vetano mukera owakatano. Omovya swa evyo tukaba nekamo. Akabulibua okwa miate mena mena ye nalia tekaniba wavo sana. Neche yero echikale ba ya makangiririe che ESA omovya swa evye na vutrembo. Mungabirweno ye kivu echengove. Kukwa mana ne miyate tulenayo katula watrino. Hanebe ndube umabe uma vekare mawa omovya swa evye Kongo Demokratike. Eve natolere evye ye ulibua omovya ugo evye yihia. Mukatambi ka umerera ini ya navi ini ya katula watrino. Hanesho mbanzangu mangu ma esho banduba kalola Kongo momu uluwakewa batre. Baka ya ulaya ebenduwe kuwabo ikuwa ebabula ahiribi labia. Chikareka inetule watre babirimi ya mepango menji meyiri weticha. Mbere esha baka ngiriria abaka rundarunda ya miyate mena mena. Haumana baitidia umurembia o yuka rebaya miyate nga yene yi. Mwakana tule watreno hane akagala kanji. Ako vangato kiriwe ticha mo abalimi, eriwe ticha vangato ka erektuala vere mwave kuwabo o mwave uvi ihia kande ibiangana uwe ticha okovukake owecho wacheno eche Kongo Demokratike. Nimiate menje eyele kana yako, sibu ambweno erevu ambu erevu lari oboho loresari erekare kana hotse abandu bakana tasha lui babie bangana bolane byereria bamabe bya se bangatoka erikwa manisibwa ngoko ali asunjika inye ketulao atinu riba la myeveriano au mana bende bende ni chindu chikalire chitolere abandu banatoka eriribia ngabanga lusha batri evika kirio byine yi okomyatse menje kwela ba bikana otikaya o mamu ulu baka kola mibiri menje ngoko ali bua Jiriye paluku kahonja. Nyanatoka eritashe tula watreno. Hane abanduwa umaba uma. Aba kareka abanduwa anga sebe kula miviri. Kula bakotsebo. Habia nga bendu vetagendeka. Ngarebo leri oboho loko. Lava erebu kire. Matangari uba omochi wocheno. Eche Kongo Demokratike. Erebu omati oyo. Aka tula watreno kumbe balimi. Bali omokongo. Eba natoka. Erikuwa manisania nugurembi. Bukare.